ibi mo ba eko de ni jejo oni pe agbodo je mimo ninu ki a si ni alaafia ninu ki a ma ba subu kuro ninu igbe aye kristeni agbodo je mimo ninu ki a si ni alaafia ninu ki a ma ba subu kuro ninu igbe aye kristeni igbe aye kristeni wa igbe aye alailaba won ni igbe aye kristeni tan so dari kini mo pe igbe aye alailaba won eleyi ti olorun ko ri ohun kan wi si ni igbe aye kristeni igbe aye alailaba won ti olorun ko ri ohun kan wi si ni igbe aye kristeni se bi igbe aye wa se rinu bi o ba ti ri be Oluwa reti ki a sun si ipele ti mo so yi. A le ma je alailaba won ni waju awon elegbe wa. Sugbon a le je alailaba won ni waju Olorun. Idi ni pe awon elegbe wa ori wa ninu ati lode. Most time they misjudge us. Most time the evaluation about our life was not what they say or what they think. Lodo ti won a le je a le ma je alailaba won ni waju awon elegba sugbon a le je alailaba won ni waju Olorun nigba ti Olorun ba wo kan ti a so di mimo yo ri gbogbo awon amuye to nilo lati wa ni okan kan pelu re Olorun reti awon amuye kan to ngangan fun ara e nilo oke ni ti a so di mimo je ite Olorun ti njoba lai si alatako okan eni ta ba ti so di mimo iru okan be yo je ite Olorun ile ti njoba nbe lai si alatako o je ibi ti njoba lai si idiwo to si n se akoso pelu ase mo so fun yin pe igbagbo ni ipele o ni ipele omo Olorun ni o wa ni duro igbagbo ni ipele o ni ipele bawo ni eni ti o n fi tokan wa iri na se le ni iso di mimo kebiri to po n beere lowo mi nanu bo le yan se le ri sabi se le ni isodi mo lakoko iya toto gidegbe bodo wa kuro ninu ese ati ohun ti o nfi ara ajo ibi je gbo iya to gidegbe bodo wa kuro ninu ese ati ohun ti o nfi ara ajo ibi kuro ninu iwa kiwa ati ohun aimo gbogbo pe yen ba nwa to fe de ipele isodi mimo awon kankan to wo lo sele nu aye re nu e wo Thessalonica kini ori karun ese keji le ni ogun e wo Corinth keji ori kefa ese keta din ni ogun e wo Timothy keji ori keji ese kokan le logun e wa wo le keji iya ara eni soto patapata ogbodo wa eyi je fifi ara eni fun Olorun ni ona to se san ona de kini ona to se san ogbodo ni konu nko ona to se san a kokon fi ohun gbogbo ti a je fun Olorun ki mo wi ohun gbogbo ta je a fi fun Olorun a ko ni pe ohunkohun ni ti ara wa mo se nta ni ta pe ni ara wa mo eni o ba ti gbe igbagbo de pele yen ehn ori ofe so ni mo nwole bo were were e wo we Luke ori kesan ese ogota Luke ori kesan ese ogota e wo we Rome ori kejila e ka ese kini e to ka ikeji
a o fi ara wa sile fun ogo olorun ki se fun imo tara eni nikan sugbon pelu imo pe ati ra wa pelu ejeye biye ti jesu ta ni nani ta jenu aye oyoye wa pe olorun ni ha ni nani ta ni ninu aye oyoye wa pe olorun ni ha ni ma sogo ninu ara oyoye wa pe gbogbo pepe le bi ta ba deduo loke pe olorun ni ta ni mo pe olorun ni eja wo keta iketa a fi ara wa sile fun isa isin patapata e wo Johanu ori ketala ese ikejila si ketadinlogun Johanu ori ketala ese ikejila si ketadinlogun a ko gbodo ma tenumo pe aje oba ati alufa fun olorun nikan sugbon pe aje iranse pelu ta gbo a ko gbodo ma tenumo pe aje oba ati alufa fun olorun nikan sugbon pe aje iranse pelu niyi ni Jesu ti fi han wa bi a se le fi ara wa ji ka si jowo ara wa sile fun isa isin ibi o ti ko wa nu wiwe se je ise eru nitori na o ye ki a ko lati se ise ti a ko kakun laarin awon onigbagbo lai reti yin eniyan ki mo wi eko yen niyan o wiwe ese je ise eru nitori na o ye ki a ko lati se ise ti a ko kakun laarin awon onigbagbo lai reti iyin eniyan ikerin o gbodo di agbodo di oku si ara agbodo kini agbodo di oku si ara looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sile ti o ba si ku o wa ni onikan sugbon bi o ba ku a so opolopo eso iwe Johanu ori kejila ese kerin le logun Johanu ori kejila ese kerin ifara ni jin ni wiwa ni waju olorun pelu ohun ti a je ni atijo ni sisi yi eleyi ta o je ni ojo waju egbo o ifara ni jin ni wiwa ni waju olorun pelu ohun ta a je latijo o ta a je ni sisi yi o ta o je ni ojo waju wa ipo ohun ini ogbon talenti oye owo ipo wa ninu ebi ati ninu ijo ki a si fi gbogbo re jin fun olorun nigbati a ba yara wa soto ti a si fi ara wa ji fun olorun bayi olorun na yo se tan lati se ipa ati re nipa fifun wa ni iriri isodi mimo pata pata hey omo olorun se wa nbe se ngbo mi lagboye irin ajo emi ona leto mo to be ye mu e ma se ara o ori ofe la ni laaro yi adedeji kai di olamide unlimited

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo sunday alakoko ninu osu elekewa odun 2026 happy for sunday of the month. I celebrate everybody to ni anfani lati ma gbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyin te wa ni sona church e dide gbogbo eyin omo olohun e dide kakakiri agbalaye ile tun ti mo o sunday alayo mi itunre sunday titun mi sunday idunu ti e bo ba nse ami sunday lo siwaju re sunday ola sunday opo sunday igbega re ninu osu titun osu ewa ti ki wa lasan bi bibeli se so pe omi si kanle ni ojo kini osu kewa mo so le kan na gbogbo

0: be n ba lori ofe ati sumo baba be se jalagba ninu ijo won mo Kristi
1: owo ye ra titi iwa riri re mo
0: kan ninu awon omo to Jacobi aya aranse olorun alaye ni je pe won ti sun
1: ti to bi ni ibimo won ki hidi ife re lowo
0: akobi omo won lo

0: ni mo nso nipa e
1: o fi joku won satani o je ko
0: so nipa baba late eda ojo samuel oluwole oyi je dogun awa ti baba jo nbe loke pe
1: eru re to ba o
0: to de pe baba tele tele o ko ti baba nje ni ojo samuel egbe wole
1: mo ti fe salaye re mo
0: ma pelu itoni emi mo
1: olorun eru leyin mi
0: ayin oruko won pada si oluwole odun mokanle ni ogorin ni baba
1: odun mo re o to be oni jacob ni mo fa iso ni mo ko rira
0: baba ti so
1: to ba won atake jeje to ba won ape
0: oyi jejo baba at 81 baba lo ro fe ati wa ni waju ni je dogun sori oyi je dogun baba lo ro fe ati wa ni waju oluwa
1: mo wa ri
0: igba ta pari isin yen nu jo christ apostle church oke alafia ashi ni badan
1: eru re ba mi o
0: oni ka won alagba oduro
1: baba mi o tun mi gba le
0: baba ni ko mo won fe mi oluwole won to iwa ataya atawon e ma lo ni won ma pada bo wale fun ami kan si Femi gan pe osese ki yen je irin ajo ti a lori ofe ati barawa soro wonowo gege mi baba atomo ama boluwa sese be na lo se ri lohun to boluun ti won lori ofe ati so fun Femi ona ni boluun tawon ati baba atomo jo lori ofe ati jo so kan.

0: sorry baba ijo akoko ta akoko towo won gbe kale iyen je lodun 1948 aladura church gboran isele la kan sele o hey ni ogojo osu kewa odun 1951 ki mo wi ogojo osu kewa odun 1951 ni lu abe okuta isele wo lo sele e gbo lo ni na le gbo isele wo lo sele lojo ke ni ogojo osu kewa odun 1951 ni ajo mi leto la gelu ni won pe bi 96.7 fm okega joke ile fufun ba la felele le bada ha ja lo gbagede loko laya baba wa de won te waju oni le gbo ki lo sele October 20, 1951 labe okuta isele wo lo waye nbe o e je ndigba gidi loko laya mo pada bo
1: e ku ojumo gbogbo eyan ale atuku isimi oni loruko Jesu Kristi isimi laye ni o je fun wa mo to ko ye pe e ku alaja osu to koja e ka obo sinu osu titun osu ominira Independence Month lagba olorun laye fun yin ni ominira ronu gbogbo wa lati ajaga aye ami emi na ni alufa yin o pastor dr samuel oluseya flabi lori eto yin eto wa gbagede tokotaya daddy e pe mommy si tosi mommy e na pe daddy si tosi o ka tun jo gbo oro olorun ti o se dile wa lanfani e ma gbagbe pe gbogbo awon owe wa lori igbeyawo o wa fun tita sibe sibe both soft copies and hard copies e le pe mi lori ago mi e o gbo taba setan bakan na ni mo ni awon ikan ni meji kan lori whatsapp ibi ti mo ti n fi awon iwaasu iranse lọsọọsẹ ẹyin naa le gba nbẹ kẹ maa gba awon iwaasu bakan naa whatsapp keji a maa n se idanilẹkọọ lori igbeyawo lẹẹkan loṣu ninu ọsẹ ta fẹ mu yi wakati kan gbako on whatsapp ni o maa lagbara gan ni ẹ le ranṣẹ si mi lati oni lo mo fẹ maa mu awon itan to ti ṣẹlẹ wa si awon ọkọ ati iyawo ta le kẹkọọ nbẹ practical life stories that we can learn from lọni mo fẹ sọrọ baba ati mama mi kan ni oluwa ti won ti sun ninu oluwa ti won je awon baba ati mama ti won fi se iranse marriage and family counseling lewa lowo opo awa ta n gbo laaro ilaran ti won o sese ka awon omo bibi won gan kan mo gbo itan yi itan ti mo fẹ sọ yi baba dele ijagbulu ni won sọ tan fun wa ni 39 years ago precisely 1987 39 years ago baba dele ijagbulu je marriage counselor of repute bakan naa ni mama wa kemi ijagbulu ti won ti sun ninu oluwa akori iwaasu mi loni ti mo fẹ ka kẹkọ nbẹ ni lord change me to change my spouse oluwa yi mi pada lati yi aya mi tabi ọkọ mi pada baba sọ fun wa pe ni ọpọlọpọ ọdun sẹyin won ni awọn atiyawo awọn ma n ni wahala awọn ma n ja awọn ma n ni oriṣiriṣi ilakọja to ma n mu kedayede dani lawọn wa lọ idanilẹkọọ kan mari seminar njọ kan awọn agbọ to ni waasu yẹn sọrọ won ni ọrọ yẹn o mu awọn lọkan lati mu pe kidile awọn ko work won ni ọrọ oluwaasu wa sọrọ kan wipe e ma gbadura oluwa yi mi pada ko wa fi mi yi iyawo mi pada ko fi mi yi ọkọ mi pada lord change me to change my spouse won nigba tawon dele awon ba so fun yawo pe kemi o ti loko tutun you have found a new husband won yawo ro pe iwo dele oko tutun ke ah ora so pe o tomo ni mo wo mi won ni yawo awon ba wo awon osu kini osu keje osu keta won ni gbogbo nkan tawon ma complain si ninu wa yawo awon o complain mo won ni iwa tawon ti wa yawo won ma complain si awon wa yi pada gbogbo ti yawo won so pe won o like awon satunse awon yi pada won ni yawo won awon pe ooto mo ni okunrin mo ti yi pada won nigba ti o fi de osu kefa bi momo na se yi pada niyan won ni yi pada to de ba awon lo yi yawo awon pada gbogbo ko ati yawo mo fe ka keko ninu oro a mo ro pe yawo mi o da eni ke oko mi ni o da daddy eyin ni gan ni ke wo nti o da ninu yin ke yi pada mommy ke to mo debiru oko yin eyin gan wo nti o da ninu yin ke yi pada se ri te ba ti le yi pada ìyàwó yóò yí padà tí a bá tilẹ̀ yí padà ọkọ yóò yí padà Matthew orí keje ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹrin Matthew chapter 7 verse 3 to 4 èyí ṣe tí ìwọ sí ń wo ẹ̀rùn igi tó ń bẹ lójú arákùnrin rẹ ṣùgbọ́n ìwọ kò kíyèsí ìtì igi tí ń bẹ ní ojú ara rẹ tàbí ìwọ ti ṣe wí fún arákùnrin rẹ pé jẹ́ kí èmi ó yọ ẹ̀rùn igi tí ń bẹ lójú rẹ kúrò sí wo ìtì igi ń bẹ lójú ara rẹ ìwọ àgàbàgebè tètè yọ ìtì igi jáde kúrò ní ojú rẹ ná nígbà náà ni wọn ó sì torí rẹ gbangba láti yọ ẹ̀rùn igi tí ń bẹ lójú aya rẹ dáadáa àti mọ́mì ẹja kọ́kọ́ yí padà ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi ó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn mi nígbà tá a yí padà ìyàwó wa yí padà nígbà ìyàwó wa yí padà àwa náà yí padà so today before I go lis ten to this before concentrating on what is wrong with your spouse examine yourself and see what needs to change in you daddy níbo ló ti yẹ kẹ́ ẹ yí padà ẹ yí padà mommy níbo ló ti yẹ kẹ́ ẹ yí padà ẹ yí padà yóò dáa fún yín ẹ ra ànúgbà ilé yín ò ní dàrú ògbó forúkọ olúwa o èmi náà ni àlùfáà yín o Pastor Dr. Samuel Olúṣeyí Àfọlábí ẹ lè pè mí lórí aago mi o 08034127021 lẹ́ẹ̀kan sí o 08034127021 a ó pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àlàáfíà.

ati gbọn mo ri comrade Samuel Oyewole lati ore nipinle Ondo mo ri brother wa Adewale Oye Diji lati ilu Oyo mo ri mama wa Iya Abije Legusi mo ri sister wa Omotayo Salewa beje won ori kan ba ndore ni ke ma pin irajo emi leto mo ki gbogbo awon omo Olorun aku mura awe jegwe mu ti se iranse irin ajo emi evangelical and mission ministry ta ma se lodo odun ele ko kan laare o to waye lodun inu ogba enti ni badon December 26 Christmas get together party with the physically challenged and the less privileged. Mo so fun yin Baba mi Pastor Jola Yemi lati Akko Salvation won ni gege bi si awon lodo odun ijo yen ni ma fun ani apo ilubo Eda mi kan ati Dickiness won ni moda pa won lawon fun ani bagere si kan Mama mi ope mu yi lati nu jo agbala Holy Michael Church o wa ni Soyo Mama na pelu ori ofe Olorun won fun ani bagere si kan be se ma se lo dun Mo wa so fun yin ni jejo ati je dogumo la nilu en ti o fun wa ni ma ni Baba mi kan won ni alori awon fe dupe lowo Olorun Olori ofe wa o eja ma dupe Olorun mi nfe o won na fe dupe lowo Olorun won na won fe ra odidi maru kan lati bo pa won akanda atawon to ku de ka to fun awojo ti nbo wa sibi gbagede aweje wemu ta fi mo sori iranti ibi Christi lododun December 26 e baba ki praise the lord gbogbo igbese ti baba ni kin gbe lati ri pa ari odidi malu kan teyin re gbagba e won ni ki mo bi se won won la won la won ra Rashe Christi Ona fe fi dupe lowo Olorun Eyin mi o leyin na fe dupe Be fe dara pe mo wa nura do yi Iyen mi pe a o po apo re si mejo ta nilo Apo re si mejo se le fun wa lapo re si kan e pe a lori Number te pe mi si ni 08032951 0032951 Number ti mo fun yin na ni WhatsApp number mi. E wa ba mi ni logo. Adilu apo re si mejo si. Anilo keg ororo 25 liter anilo meta. Ayo mi bolu. Awon anilo elerin dodo ninu pack se ke mejila mejila ni benu I need the 500 pack. Eni mi ma o e tori. As you need omi bottle water. I need the pack 500 pack. Awon kan wa ti o ni le wa ta ma lo fun ni raw food. A si gbelerin dodo dani fun won. A gbe bottle water dani fun won. Opo ile iwe awon akanda ni ma wa lododo ebi lo awon to ti wari. Yi kati bo atoro ipinle Oyo. Opo awon akanda ni ma wa sinu ogba enti. Ero ta ma gbangba mi ma lele gberun kan. Edakun owo obi ta wa fe lo nu ogba enti 250,000 naira ni ti ale nikan to lo nlo to le gbe le fun wa be mo eyin te ma fi a guarantee te je renter edakun se le ran wa lowo I need the tent to tobi te ba le ran wa lowo te li ba wa dasi asi nilu aga
o kere tan a nilo aga aga to duro dada a fe nilo to a ma ngba to boya bi 30 to 50 dozen ni gba mi agba nti na lawon aga die sugbon ko yin to a nilo tent ta ba rein te ni industry yen te le ran wa lowo toro wo ta ma nlo lati fi gbaga ati tent ngba mi o na ma sumo bi 250,000 o gba yin te ba fe ran wa lowo e ba fe fun wa 100,000 agbara e ba je 50,000 lo gbe agbara yin ba je 20,000 ni from 100,000 50,000 20,000 e send the message sa lori tabi ke pe mi lori number is 08032954191 awon ti mo ni ase leri re siun akan ti fun alowo won ti fun alowo re eyin na le fun wa te ba ti pe tabi te send the message si mi oju opo te to alanfani ati yonde fun yin e le fun ani 500,000 e le bolohun wonu ma jemu awon ta nso yi a fe munu won dun akanda ni gbogbo won fun popo sisi odun iranti ibi kristi ta ma se lododun on 25 ni kristi jo keji kristi gangan la ma ko gbogbo won jo oluwa lo pa lase ka ma se be lododun o si ti fi ma jemu ti be ni keni to ba ti lowo sirin ajo yen oluwa ni ohun paru okan be pade ni yanu okan gbogbo to ba ti lowo sirin ajo yen e wa le fun ani 50 e le fun ani 100 e le fun ani 20 e le gbe odidi apo resi kan e le gbe odidi keg ororo kan 25 liter e le fun ani e fe sanwo venue ta fe lo eyin fe sanwo aga enikan ti gbe mo lu se mo pa re lo a se fo aromala a se gbegiri a se wedu ti o legbu si ti o do dada a si si resi fried rice and jollof rice awon to ti wa beri ni ebilere e da gbogbo eyan mo olorun la nkesi te fe ran wa lowo gbogbo yin ni mo nkesi pe ke jadide e jadide e send the message si mi tabi ke send the voice note tabi sms number te le pe alore si na ni 080 32 95 41 91 ni WhatsApp number mi as ise iranse irin ajo emi evangelical mission ministry se iranse ta gbele alori lonu e le pe e ba fe lowo si yin ki ze ba le fun awa nwa yin a fe gba so to jaloku lodun yin eyin wo le ra nkara opa mefa toton eyin wo le ra lesi opa marun melo le ra era fun wa office wa wa ni first floor Vitaphone building opposite Akobo police station Akobo Ibadan first floor Vitaphone building opposite Akobo police station Lakobo awon kan ti won ti sori tinu eja mu won kunu amunu won do awon kan ti en ti lo bi ko siran lowo mo eja ku won jo kamunu won do ba na ba lo fe ati wa mo da bi picnic fa won na ni ha both primary school teacher kan ti pe mi lati gbagi won ni e da kun e mu invitation dodo wa lodun yi o mo la mu wa ana fe wa nbe awon atawon omo won mo la mu wa eyin ta ba si le ra park elerin dodo fun wa elerin dodo te le ra park e fun wa ha wa fe ko je kalankini e le pe wa ka soru ta nfe fun yin e gete ko mo je kalankini e le pe wa e le mo fun alowo yen le ra park marun e le ra park mefa e le ra meje be ba le ra te be fun alowo e fun wa gbogbo ta ni lo po ṣugbọn mo pọlọrun ni ma n gbe lọdọdun gbogbo yin te fe ti gbọ ọlọrun anu re yo so be se n pinu lati so du fa won kan ọlọrun to gbe ise iranse irin ajo emi evangelical mission ministry kale yo so du fe yin na yo so du fun yin te lo te fi toju aya te fi toju omo te fi toju ile te fi toju ara te tun lo te fa wa lati fi toju awon akada ọlọrun yo pese e fun yin number te pe mi si o na ni 080 32 95 41 91 te ba lo ko te fe fun wa WhatsApp number mi na nu
08032954192. Gbogbo eyin ijo Olorun ni mo ke si, gbogbo eyin ko atiriju ni mo ke si, gbogbo eyin aya aranse Olorun ni mo ke si, gbogbo eyin alagba dia koyin lokun ati lobirin gbo yin mo ke si, gbogbo eyin mother celestial mother ni strength gbogbo yin ni mo ke si, gbogbo eyin t'Olorun seji ola fun lawujo gbogbo yin ni mo ke si. Ina ogba NTA ni o ti waye lagbara Olorun eleko kan laru re ni adupe lowo Christi, adupe lowo Christi. Ha eje nte waju itan baba itan dani mo pe itan baba Adebayo Christopher James Adebayo. Ojo keta dilogun osu ta wa yi ni a se ayeye ogorin odun toluwa pe baba. Oda baba gbera lati ile Ibadan oda be okuta baba fe lo se isoji alagbara labe okuta isele ti mo fe so fun yin in lo fa igbesi akoko idasile ijo ta mo si aladura apostolic church gboran ile ta sabiga ni ijemo agbadu quarters labe okuta

pade ati wa be okuta nya salaba pade mama kan mama ti mo nso ya ma je simbi la be okuta mama ti mo wa nwi mama yin ogboran ti mo wi mama ta nso ibe ni inu oja sapan la be okuta mama ogbo be ni ko le so won ni bi baba se foju kan emi ma so gbolo kan se ma pe ko ti de bi ori ile so ji tin lo emi ma kan so o so gbolo kan lati nu okan baba adebajo Christopher James Adebayo soro kasinu ayi arabirin woni baba se sumo gbogbo awon to tele baba won wo baba pe oto ni bi ta mori le ta nlo ewo tun ni alayo juran bi ru eleyi oro oro eleyi o su emi o woni baba se sumo baba kan ni ni oruko Jesu gbona nto tele ni ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ide ja oku to so awon mole tu lese kese awon eyan ti nbenu oja sapon ariwo ta won ni simbi osoro ri be ki gboro lariwo ba ta o di ha gboro gboro gboro gboro gboro se pe gboro ya ba pe nu n to fun baba lo ko gboro nu be ni oruko Jesu gboro n to fun baba ni gboro nu ni aba ni iroyin ta wi okiki re dodo kabiyesi o alake ti le gba oba demola keji the paramount ruler of Egbaland ni aba ni eba ranse si ku atiriju ni aba ranse si baba ma bo wa ba mi o laafin ake ede palace ke bere ti mo so yi labe okuta won ni baba ni mo nbo sube so fun kabiyesi ko wa gbogbo awon to ba ku de ka to tan jakanda ko wa won jo sinu afin re ah mo nbo lo jo bayi won ni oro kaya kaya o ka baba kabiyesi alake ti le gba won da ko si wala se bi ku ati ju se winu won ni be ni baba ko gbogbo awon akanda edo ni pe ni ja oju edo ni pe ni ja iti edo ni pe ni ja ese won ko gbogbo won safiake alake ti le gba baba wa pe gbogbo awon oloye re e ma bo o mo fe gba lejo gbogbo awon oloye gba ni an ba konu awon agbadala tohun ti le ke lorun nobody nine o da fi alake ti le gba igba won o de be won lenu ya won pe ah kabiyesi the paramount ruler kilo de wo le fa won ile te kojo ise ani kabiyesi ni sani suru on di kope kok jina ni baba wa nu oluwa adebajo Christopher James Adebayo niyan yoju safin won ni be se da fi inu bi awon kan ti won je onisese ya okunrin o si yo dadan mo awa ni mo ra fi wa se magic nbi ah he tori po ti by mistake simbi ti gboran ni sapon ni o sa wa de en te wa ma mu ni mugun ah bo je yen ba je kabiyesi is paramount ruler ko le jawa kini won ni a se
won ni an ba fa ojo ojo ta wi su de ha won la won to tele iko ati iju adepajo Christopher James Adebayo won foju ora won pe ki lo fe sele won ni baba o ti erin ti ro won ni baba kan so pe to ba je pe looto lo pe ni ti mi pira mi je ki gbogbo awon to wa nbi pata ki won mo pe won nikan ni alagbara se fe gbo ojo nro looto gbogbo eyin fence afin alaketi le gba agbara won ni lona kini lona keji ni waju lowo eyin ibi ti gbogbo won wa pelu iko atiriju omi okan be to won ni gbogbo awon oloye ati kabiyesi tin be laafin alaketi le gba ni won wariri fo wa agbara olorun ha olorun ni o opa awon eyan ni won tara ipe baba lojo na ni won ri wosan lẹyin ipade un nlo wa fa ti gbogbo kan fi gbagbo pe yes oluwa pe le ni to to e wa di nti mo so mejeji un October 20, 1951 nu oja sapon labe okuta e wa di da fi alaketi le gba eni alore paro kan awon to pe awon loyan se wa ra awon to yan o ti da won lare won ri idalare gba latodo re leyin idalare ogun lo tele ibi baba ti bere sini sisi agbara ko wa si bi to de te ti ri owo olorun ha isele kan sele ni mapo mapo wa nba dan bi mapo hall ha saye gba mi laaro yi sa le menu ba e dey archive ba yo ba si laaro yi mo menu ba njo mejo e ma gbagbe on the 17th October ni gbogbo ijo aladura apostolic church homes and abroad ni gbogbo wo pe si national headquarters ijo aladura apostolic church national headquarters to wa ni ketu alori ni otuketo lojo na lagbara olohun la wa nbe lati si aye nje gbogbo ogun pada sodo olorun ogorin odun ipe ta pe adebajo Christopher James Adebayo lagbara olohun se aye wa e mo to wa bi this of me pe to aye o fe si o aye o fe si o oda e ja ma mura ati e ja so dijo mejo e ja so dijo mejo won so agbayanu se yanu meta e le wa de wu ni o won so to se le mo po to ba dijo mejo won so to se le won son to

igba tele yonda yi re fun Kristi won na mo pe bi le se mo ti le nsu ni mi ati yin sun mo sare ni Kristi oba wa ti ide ti kubade nko e wa gbo mi gbeyan mo lorun eni ti oba ri Kristi to ba ri iku ah mi aju ko ri Kristi ko to ri iku tori fa won ti won ba ni Kristi ti won ba sun aso fa ku dibo se patapata suba won to ba ni Kristi ki won o to sun yan ba sun tan a ki won po daro ra ni gbagbo pe a tun lo fi ati pade e ma gbagbo bolu won ro sele iyanu meta ni o sele baba dodo re akoko oni a o re ra wa ekeji ngba ba ra wa tan ola dara wa mo eketa re ni pe oni ngba ba wa dara wa mo njo tele ni ayo a wa yo mo ra wa pe ah eyin na debi bo ni gbeyin re o se ri e ma gbagbe Sunday akoko kan ni osu le yin o se kan ti oni se mimo Sunday akoko ni osu kesan baba oluwole se kan

0: Eko oju ma layo fun toni eko oye to la peregede ka ki igun merin agbaye nibi towo ja kan ni lagelu fm oke to gajoke to nfe de looro oni loni to je ojo isimi a ni simi le iku lowo o
1: amen
0: ba se wa njade lo sinu ojo olohun gbogbo gbogbo akole kan wa ebi adura ta nrawo e siwaju eledumare oba oke yo si fi ase down
1: amen
0: oro ti jade o ase tele eku ojumo futuro oni edo kiro to nkile to hale lagbe kaimo ti mitayo oye ladun abo oro loko mi eja pegbon ka ma ba pegbon jinijini bi eni ojoramu abo oro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi a ni sonu ka to sonu ateyin atemi a ni fa kakan je ko o
1: amen
0: o si ni njebe ko ni tale wa o
1: akanji ikoyin re eyin jo olodumare ti o se figigun okun joseph ajoko bi en tin fe na nlo ko timi adupe lowo olohun oba to tun fun wa ni ore ofe atun ti ri ojo isinmi akoko ninu osu kewa awa se ladura wi pe yi ko ni je opin ninu alaafia to nti ifokanbale ami atami edo ki iroyin lagbe wa kai mole eja be si ni sikini ohun fun yin ke le lanfani lati mo gbo wa o gaga bi iwe iroyin daily post bo ti se post iroyin eleyi eyi to yojo oro sita wi pe ijoba ipinle ogun o na lo ti so fun awon eyan papa julo awon to je isowo nipako ati awon ti won fi igi sise wi pe asiko ti to ni ipinle ohun lati ri daju wi pe kan be si ni mo gbin igi lọlọkan ojo kan latari ati le je ki igbo ko tubo wa ni igbo o le je pe igbo bojuri yo si da bobo ayika ti o si le je ki igbo ati ju ipinle ohun ko wa digbi gege bo titọ bi tagbaye o
0: o da be lori oro eto abo eti o mehe Nigeria papa julo oro awon ajinigbe ti won di toro fokale bi ijoba se n gbo won lowo ni won bo ka bi won se yi won si ebe o na la na tun yi ijoba se poro egbere otoloro na ba se n pakan o ni okan ro awon obi awon aseru ilu to je agun baniro NYSC ye ko member ile ti won pe awon ajinigbe ti won jigbe ni won ti rawo ebe lebe o si olubadan ti le badan oba rashidi adewolu ladoja arusa 1 ati awon ikan ikan lawujo pe ki won ri daju o bi pe won gba itusile tabi idasile awon ma won to si je pe ikan okan nu won na ni won ni farapa o ewe iroyin na lo fide oro mule wi pe okan gbogi inu egbe oselu APM to si tun wa fife han lati DJ dupo ilegun asofin agba Nigeria ye ni ekun arin gbogbo oyo olufemi ajadi ogun toyinbo lona mo tike si ijoba apapo lewa Nigeria papa julo tinubu bi pe boya ki won kan fe kan kowe fi iko won le bo ba je pe sakoso won ko le wa ojutu gbe tan sawon ipinija eto abo ti nkoju awon omo Nigeria iwero Vanguard on lo gbe ta o
1: okay iwe iroyin punch lo punch iroyin eleyi sita gaga bi o ti se fi oro lede o wi pe ajo ta mo si ajo INEC iyun ajo olominira to ri si eto dibo nile yi n lo ti lago ikilo si eti gbo omo orilede Nigeria wi pe eko ti ogbeyun si awon ayederu oju opo eleyi to n fi oro lede papa ju lo oju opo ayelujara ti n fi oro lede wi pe iforuko sile oludibo nilana oju opo o nte waju yika ti butoro orilede yi won ni irufe awon iroyin be o fege ni o awon oju opo ohun won ni ajo INEC ni nkan kan se le lori o nitori na eyin omo Nigeria won ni ejoye oju lala kan fi sori ke ma bajin so fun o
0: o da be okan na tun re tun be waju temi tori pe aso gba won na ni amo da fun gba o iroyin lo n jade iyen lati inu iwe iroyin punch to na n safomo oro nimo pipe awon lajo lajo eleto abo o na won ti mo ti be senu ise logan o ti won ti gbo wipe awon ajinigbe won ji awon asinru ilu gbe ninu irin ajo won si ago idanileko tabi ilani loye ti won o won wa pe lara igbesi atakitiyan iye ti won tin gbe lati gba idasile awon agunbaniro tan wi won pe awon eleto abo ti se gudugudu meje yaya mefa sugbon o ibi ti awon akeko won wa ti won gbe won si bi pe won ti fi adu oloro won ti fi yi won ka iroyin bo lori e lekun keke foto ni
1: okay iwe iroyin daily post ibe na mo to pada si nibi ti won ti fi oro sita o wi pe iberu bojo n logbode kan o leyin ti oko oju omi onipako eleyi ti o sadede dojude won ni oko oju omi ohun o na lo n ko awon eyan ti won je adorin to je pe won daru eni won eyan won eleyi to dologbe won ni yato si awon adorin yi won ni be oko oju omi ohun o tun ko awon ti won je o tun ko okada eleyi to je adota ni ye 30 motorcycles won ni sadede n oko oju omi ohun gba ti o de arin gbogbo inu omi lodojude nibo won ni odo kan ta mo si odo Castina Allah eyi to wa ni ijoba ibile Burukutu ni ipinle Benue kolohun alawura bi ko jo ko ma fi so re ko ma fi so wa o
0: o da wo kan na tun re tun be waju temi o ni eti o jade latenu eni to je oga agba fun ajo agbenuso tele tele jare fun ajo jam on lo ti wi pe eto eko ofe eti awo lowo to gbe kale on lo yi igbe ayi ohun pada to n fi di gbogbo to n da loni iroyin bo lori e lekun keke o
1: eje atun te waju ohun ti o yawo omo nigeria je kin joye wa won ni nje je mo wi pe awon ipinle mererin din ni ogoji ninu osu mefa laarin odun 2026 o yi ta wa nu re yi won ni owo eleyi to wa fun eko nipa ojo ta mo si ecological fund won ni owo ti won ti gba latikata ijoba apapo le yi owo ohun gẹgẹ bi iwadi eyi ti iwe iroyin Sunday Punch ti won se won ni apapo owo ohun na lo je bi bilionu meji o le ni ogbon owo naira 32 billion naira o ni awon ipinle merin din ni ogoji 36 ni won jamara won lowo ni bembe pe temi re iwo re laarin osu mefa ototo owo ta mo si ecological fund
0: o da wo kan na tun re ka lo tara sinu iwe iroyin daily post
1: okay
0: be se ngbo wa ketekete o mo ni elori ofe lati gboju wa live and direct lori Facebook wa pelu lagelu 96.7 FM e ba wa share e je ko kari le ajoje odun bi enikan oni iroyin kan re tun be ni waju temi o oni o n safomo oro di mimo bayi wi pe oludije fun ipo are labe egbe oselu ADC ni Atiku Abubakar ati igbakeji re Rotimi Amechi ona ni awon ero pe bo petimu ni ojo aba meta to koja yi ti sana nigba ta na duro lati ra epo soko won ni ile epo kan ni budo oni nigba ta ba doju agbami edo ki iroyin foto ni ibe un lati ja yin tan
1: okay eje mu iroyin ye nibi ti won tin yoju oro sita wi pe ile ise ologun ori omi ile yi ta mo si Nigerian Navy ati ijoba apapo ile yi to je lati pase ajo alajo lajo to ni se pelu eto abo interagency task force lori igbogun ti epo robi jiji won ni won ke fin budo ofopo eleyi to je pe bi won ba da epo nu re won le foja le epo goji liter lona ogoji won ni 40 liters inu o ni won ke fin ni Bonny Highland ni ipinle Rivers be kederi won ni gomina ti ipinle Kebbi iyun Nasiru Idris lomo ti fi oro lede wi pe boro ba kan ko won lo sakata ile ise ologun le yi papa julo ibuba won to wa ni ijoba ibile ti Bagudo olohun o lo be o latari ati ri daju wi pe bi awon agbesumomi bi won se yan fanda fanda kiri ohun wa ojutu gbe tan ohun wa si
0: o da o lori oro ijinigbe papa julo titi awon agunbaniro ti won ji gbe won pe bayi o ni awon agubanu re mewo ototo o ni won jajabo ku lakata awon to je ajinigbe yi ni Imo be o ni awon obi won o na ni won se abewo si Olubadan tile Ibadan won pe koda awon agbebo ti kan si amolebi awon mi to je ogun ni yetin be lakata awon bipe kawo bi won ti lo sowo kan ti se bilionu kan naira laarin wakati merile ni ogun 24 hours iroyin bo lori e lekun keke o
1: oja iroyin kan re eleyi ti o yoju oro sita ninu we iroyin guardian wipe e wa e ma pere kan fi site o tori pe ajo NMPC won ni owo ti won na lati fi mo gbo bukata isakoso ta mo si administrative expenses won ni won ti ge wale o ni ida meji dinni a ogbon iyun 28% eleyi ti o je trillion meji o le gbonje mefa 2.6 trillion naira won ni idi ti o fi gbe irufe igbese be o na ni lati daabobo mimo jere ni di epo robi ewe won ni gomina ti ipinle Borno baba Ganazolum o ti sewo si ijoba apapo o wi pe awon ise epo robi to wa ni ipinle ohun nbi an tin sise epo robi papa julo ni Magumeri ati ijoba ibile Gobio won ni kini ohun o ti wa dabi igba ti ebo to fi enu oko sole e wa ba wa jidide e jidide e je ki ise epo robi na bere si ni mo sele ke mo se ke mo ko ketiketi ni ipinle Borno
0: o da wo eja tun lo tara si inu iwe iroyin Tribune Dalong on lo foro ta saaju eto odibo apapo 2027 to wi po seese o ki awon gomina labe egbe oselu APC ki won dale are Bola Tinubu ki lori lobe to fi garo owo nigbata ba doju agbami edo ki re fotoni ibe la ti jayin tan o
1: be
0: oni ajo to nsi isele tabi to sakoso isele pajawuri ni Nigeria National Emergency Management Agency oni won pe ekun ti ipinle Kwara won jo fo so oko lati lo re sabewo si awon agbegbe ti ikun mi to so to ti sose nijoba abile Edu ni ipinle Kwara
1: baba ni bi kini ohun bo se po si nwaju wa nbi tori guardian wa nbi tribune na nfi ara on fowo ogo kese pe melo le wa fe ka nu mi baba ni bo se wa nbi la se mo fun lawon koko re aye olo o sugbe je nfi eleyi gbe tan won ni omo odun 16 ni aadorin 66 sibe sibi omo ohun o diderin debi pe yo mo sare le mo bawon egbe re se nto yo se nsin ra koro nle won ni owo kan paro owo be kedere won ni nje je mo pe seke seke ti an fi de okan ti owo enikan bo so wo elomi won si mu sin ni o ti ye Nigeria o sodun kerin de ni aadorin
2: Kara o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da village aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won ti sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lara eda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba nse obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
3: Agidun di ore mi afuju di la to boye lati gba to ti bere ise di la re yi adua kan pere mojo kina si la do ohun ni pe ko lo mojo suwo soti bíi tí bò ìdí ni pé dílà rẹ òní ju mọ́tò méjì péré lọ tokunbo káyà ti nàìjíríà uc tó gbé káàgìlì lórí pé o fẹ́ ta yìí ìwọ náà wà wò bí tó ti ń tà wọn ẹgbẹ́ títí kí mọ́tò kan wá mọ̀ jábọ̀ kó sọ bírèkì nù báyìí ẹn ọlọ́mọdé kan padà rà lọ́wọ́ rẹ scrap àti pé dúró náà o ṣé wò tí ìgbọ́n padì lọ́sọ tòní táwọn olùyọ̀ lè ń bàdàn níbi tí gbogbo èèyàn ti ń ta mọ́tò tí wọ́n ti ń ra mọ́tò ibẹ̀ ni gbogbo èèyàn gbé mọ́tò wọn lọ tí wọ́n ti lọ ń tà tán sọ bẹ̀dẹ̀ ọ́fíìsì pẹ̀lú ìlànà ń tẹ̀lé tó bá fẹ́ mọ kúrò lé lára àárọ̀ lọ jókòó tọkọ rẹ nídìí lọ́sọ̀tò kò sí ní tó burú mẹ́ kìí ṣèwọ nìkan ló wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń tọkọ wọn pẹ̀lú tó àbò tó fọkàn balẹ̀ Akintunde kò sí ní tí ó sọkọ rẹ ẹgbẹ́ títí ìléwu báwọn èèyàn ṣe lọ́kọ̀ ń bẹ̀ tí wọ́n ń tà lóríṣiríṣi tán sọ bẹ̀dẹ̀ ọ́fíìsì pẹ̀lú ìlànà ń tẹ̀lé nídìí lọ́sọ̀tò náà ni mọ́tò tí wọ́n ń tà tó jẹ́ tuntun àti tòkunbọ̀ tí wèé rẹ̀ pé pérépéré tó fọkàn balẹ̀ tí n tí mò ń sọ yóò bá wá yíyọ dáadáa bí n fọ nọ́mbà wọn kó o pé wọn 08169328487 lẹ́ẹ̀kan sí 08169328487
4: Do you believe? A new Oyo state is possible.
5: Solution.

0: e kaabo pada
1: yes
0: e do ki iroyin se tan ti o fan na soju o ya o e je agbe won ni ijoba ipinle ogun nlomo ti ke si isowo onipako ati awon ti won ta pako ti won fi igigbo sise won ni ta mo si plank sellers and woodworkers to wa ni ipinle ohun lati ri daju pe e lowo ninu ba se gbin igi loju na ti ma se so inu igbo oba lati ma se so di inu ikori lati ma ti so di bi ti oni si igi rara ta mo si ewolo loyinbo ma pe awon bi ti o si igi ohun pe teyan so di inu gbe inu gboro lasan to je pe ko ni si igi kankan ti o mo wu nbe won ni loju na ti ri daju pe won da bobo nta mo si ayika tori pe opo nu awon gigbo yi nlo mo je pe mo da bobo ayika ti o si ri daju pe awon iju oba eleyi ti oje iju to yi waka na ni igbaye gbadun lo deba tori pe anfani iju igbaye gbadun nu iju o na ni igbaye gbadun gboro won ni nitori ide eye e bere si ni mo gbin igi kankan o ko mo kan je pe e kan mo re igi dale nikan te ba tin re igi dale won ni kini ohun ko ni mo da o won ni gege bi oro ohun bo ti se jade lati pase eni ti se commissioner fun igbo oba iyun taiwo oludotun won ni ohun lo fi amoran ohun sita nibi ti awon ti won je egbe awon atapako ati awon afi igi igbo awon afi soro iyun to wa ni irewolede plank sellers and woodworkers association ni ipinle ogun ngba ti won se ayeye orikadun odun kewa ti won dale won ni nibe oni commissioner on lo ti fi oro on lo ti fi je nibe n lo ti yojo oro sita o pe isakoso ti gomina dapo abiodun o na lo ti ri daju pe awon igi igbo to je awon iroko igi mahogami lolokan ojokan o na ni won ti gbin to si je pe apapo yi ti won ti gbin na lo je milionu 5 million oni igi igbo ni won ti gbin eleyi ti o je ki awon iju oba ta mo si forest ki won wa ni ekun keke lawon igbo oba mesan ototo eleyi to wa ni ipinle ohun to si je pe ko wa won na ni won sise gege bo tito oni nbe mo pe anfani tin ti are ewe ko jade o na ni nsanfani fun omo niyan latari pe emi ti won mi sita o nlo mi eyan mi sinu o e to mi eyan mi sinu ti mi sita nla won mi sinu won ni tori eleyi oro won na lo tedede ara oko ti o je bredi po no ni nkan kan to no fi sowo si ile mo ni won ni nibe lo ti ro awon ti won fi ise igi si oro aje ipe ese ba nkun wo pelu ijoba ati awon eyan to je ipe inu igbo yi awon igi kokan to je igi igbo yi won ni akata won na ni won ti n jade latari ati le ri daju ipe be ba se n ge lule o na le n tun mi gbin tori nbi eyan ba ti n gbon titi n gbon bo ba ya eyan oni ri nkan kan ti o gbon mo nbe won ni ke ba le mo ri nkan te mo gbon nbe ko ba le je pe inu ju ohun to je igbo obo ohun kini ohun kan ko kan ni da horo sibe pe e mo gbin mi ke si mo fi ropo won ni eni ibasepo pelu awon ajo ijoba pelu awon ikanlu latari ati le ri daju pe igbo oba o na le bo si hoho won ni awon ikan ti won soro ni bi ayeye ohun ko wa won na ni won ke si awon egbe isowo onipako ati awon ti won fi igigbo ti won fi soro aje wipe e fa aye gba imero loju na ati le je ki isowo sise yin ko le te waju ko ba ti igbalode ati toki okun ko ba mu be kadere loju na ati le ri daju pe isowo sise yin yo tubo mo da abobo ayika ko mo ba se ipalara fun awon ayika wa won ni won te waju won ro awon odo wipe eyin na e lowo ninu ba ti daabobo ayika eni ba ti daabobo nti adeda to fi tani lore wọn ni ọtẹ waju lati yọju ọrọ sita wipe mimọ jẹ ki ayika ati igbo to fi mọ iju ko wa ni imototo ati ni alafia o se pataki tori pe ilera ayika o na ni ilera omo niyan o na ni ọjọ waju rere ti yo tun mu ba omo niyan won ni bi omo niyan ba ti ni ọjọ waju rere aje aje pe ilu ati adugbo to fi mọ orilede ọjọ waju rere o na nlo nduro de rufe orilede be nitori idi eleyi e lowo ninu ba ba ti nge kan lule ka mo fi mi ka mo gbe mi lati fi ropo re
1: o da be okan re tun be nwaju temi to ni se pelu eto abo ni Nigeria ati oro ijinigbe lemo lemo ti nwaye lawojo wa o awon obi awon aserulu to je agun baniro le ti awon ajinigbe jigbe ni won ti rawo ebe si olubadan ti le ibadan oba rashidi adewolu ladoja ati awon ikankan lawojo nipa ri daju o pe won dola amo awon kuro lakata awon ajinigbe torofin ni tade eloku imo ti bo lai farapa awon obi ni won rawo ebe na lana ti seju aba meta saturday nigbati won se abewo si olubadan le ibadan laafin re daily post ti jabo wipe awon agunbaniro ti won je bi mokandini ogun ohun naa ni won mo jigbe laaro kutu ati sojo ojobo ile to konja yi baba si gbagbe won pe awon agunbaniro yi oni won gbera nibadan iyen ni ojoru ti won si murile ago awon aserulu ile to wa ni abia ati ipinle akwa ibom gege bi awon obi awon agunbaniro naa si safomo oro di mimo lana nigbati won lo sile olubadan ti le ibadan won ro olubadan wi pe ki olubadan ba won ikankan soro lati ri daju pe won do la mo ku lagata awon ajinigbe to fini tade eloku imo ti bo lai farapa koda awon ni re jabo wi pe commissioner olopa ipinle oyo abimbola olugbenga ati aseye tilu seyin oba rafi oba sefiu adiyeri won wa ni iyewo olubadan ti le ibadan lasiko tawon eyan ti won tawon bi ohun ti won se abewo si aafin olubadan ti le ibadan nibe lawon obi atalagbato ti ro olubadan won ro commissioner olopa tun ti aseyin ti le seyin pe ki won jo kan ma da won da isoro ti nbe nle yi ki won bo won lowo si lati gba itusile awon ku lagata awon ajinigbe ewe aisi nbe o na ni aibani dasi o oludije dupo legbimo asofin agbale wa Nigeria lekun aarin gbogun oyo iyen ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo lona ti wa ke si aare bola ahmed tinubu pe ko ko fipo re le latari eto abo eyi to tun yin si ni ti butu Nigeria ajadi ro aare Nigeria bola tinubu wipe boya ko gbe oro aniyan lati dije dupo ni saa keji 2027 segbe na bi o ba le pese eto abo to yanranti to munadoko ni Nigeria nbi yi papa julo e to nkoju omi lengbe ama Nigeria inu ipe re ina ni o ti nsoro to si nfesi iyen lori ijinigbe titi awon agunbaniro mokandini ogun ile ti won rin ajo kuro ni ile Ibadan ti se ipinle Oyo ti won lo si ago awon aserulu to wa ni Abia ati ni ipinle Akwa Ibom inu oro ti ambassador Olufemi Ajadi ogun to yinbo to so o pe se ri awon agunbaniro e lawon agbeban ni won da oko won duro oko meje ototo loju opopona owiri si onisha lohun pe ni ipinle Imo gege bi won se fidi oro mule ni ojobo to koja ti won si ji won gbe ajare wa sapejuwe isele ohun gege bi ti o je itewogba laarin lawujo wa bayi nitori pe awon odo langba gan o ni awon ajinigbe eto jibi papa julo awon aserulu ti won fe sin le baba won oludije fun ipo legun asofin agbale wa Nigeria labe egbe oselu APM laare gbogun Oyo nbi o na lo ro are Bola Tinubu ko dari awon ajo lajo eleto abo lati tepele mo ati gba idande awon agunbaniro ti nbe lagata awon ajinigbe tan soro npa re yi ko won se para kan foju won reju pelu amolebi won be oni ajadi ogun to yin bo wa ko minu lori bi awon ajinigbe se nbere wo kan ti se 50 million lowo okokan awon ti won jigbe ti se 19
2: ile ti apapo owo na je 550 million naira 50 million naira gege bi o se saforme ipe he nibo ni ki awon obi atalagba to ti riru owo be be lo fi di oro mule pe ijoba lori lati je ki eto abo ko mu yeyen daada pa pa julo loju okuku na maro se iye to ye pe opolopo mi lengbe awon agunbaniro o na ni won to ibe pa pa julo nigba ti awon gan ti somo nigeria ba nlo si ipinle eko ati won to fi je pe oju opo na won ibale ara mi yo fi ma rin ajadi ina lo fi di oro mule wi pe se ri awon ajinigbe yi ni se na ni won wa bi eni pe won lagbara ju ijoba lo pe ijoba gboro jigiri soju se re lati dabo bo emi ati dukia omoniyan be oni ambassador ajadi ogo to yinbo wa tesi waju nigba to ro tinu wi pe bi o ba le je ki tuabo to mu yan ko wa ni nigeria ki won ojutu pe gbe tan sawon ipini ja eto abo ipe ibo tan fe di pada fun sa keji boya ki won gbe ti kan gbe se egbe kan na ki won wa ojutu gbe tan sawon ipini ja iye ti n koju amo nigeria lori eto abo be ro awon lajo lajo na wi pe kan bere si to egbe tala o ki won le daju pe won gba idande awon agunbaniro ti me lakata awon ajinigbe ko si fuju won reju pelu awon lebi won
0: o da omi tun re eleyi to yoju oro sita wi pe e wa e ja so fun yin tori o da bi eni pe kini ohun gbogbo nigeria o ti mo pe nje je mo wi pe awon orilede to wa ni ipinle yi ta mo si o awon ipinle to wa ni orilede ye nu mi ago ta mo si ipinle mẹrẹrin din ni ogoji iyun 36 won ni nje je mo pe awon ipinle ohun owo kan ti won gba lowo ijoba apapo owo on to je pe won gba latari ati fi mo boju to imo nipa ohun to ni se pelu ayika ati bi ayika bi se nbara won se ta mo si ecological fund won ni apapo owo ohun nlo je billion 2 o le ni 30 owo naira iyun 32 billion naira laarin osu mefa dondo won ni owo ni won si ja papo mora won lowo won ni iwo gba ti e kemi gba ti e ngba won gbe owo on sori osu won won ni apapo re nlo je billion 2 o le ni 30 owo naira 32 billion naira gege bi won se fi oro on sita o won ni iwe iroyin Sunday Punch on lo fi oro hun lo yoju e sita fun awon omo orilede Nigeria won ni laarin gbomo gbomo bi oro to ni se pelu ekun omi ati agbara bi o se nwaye kaakiri tibutoro orilede Nigeria won ni kini ohun nlo ti wa di toro fun kale eleyi to ti wa di wipe o ti mu emi awon omo Nigeria o ti mu emi won lo be kedere o n ba obitibiti dukia to je pe opolopo million gbe million pon owo naira o n la won dukia ohun o ni na lo si n ba je won ni owo na gege bi ijoba apapo le yi bi won ti se ya soto lati pase igbimo eleyi to ri si ipin owo ni eka nka to je ti ijoba apapo won ni Federation Account Allocation Committee o na ni igbimo n lo ko won je o won ni owo ti won ya soto hun gege bi owo eko imo nipa ayika ati awon tin gbe inu ayika bi an se jo n ba ayika se po ta mo si ecological fund won lo owo ohun n lo wa fun bi boju to n ta mo si awon ipinija eleyi ti o mo koju ayika ninu eyi ta ti ri isan omi agbara ninu eyi ta ti ri agbara ninu eyi ta ti ri ke mo ba awon agbegbe je ta mo si pollution won ni atawon nkan mi to ni se pelu ayika won ni ewe iwadi ti iwe iroyin Sunday Punch to se won ni lo yoju oro sita wi pe opo awon ipinle nlo je pe owo ti won gba won yi won ni opo won ni o ti e na nkankan lori nti an fi owo ohun sun gan nti joba tori e gbe owo ohun kale ni bi odun 1981 to je pe won ise to ni se pelu eto ipin owo eyo Federation Account Act won ni lati gba ti o ti ya owo ohun sile pe oda o boro ba ri bayi o iye owo bayi o na ni eje aya kale fun isori ati moju to n to ni se pelu ayika ati agbegbe re won ni lati gba ti won ti gbe owo ohun ti won ti gbe kale wipe awon ipinle ipinle a bere si ni mo fun yin ni iye owo kan bayi lati gba ti won ti gbe le ni 1981 won ni pe nje je mo pe awon ipinle kan gba ti won si nfi owo ohun won si nte bonu apo ti won to je pe opo won o ti e ni fowo kan owo ohun de bi pe won na rara won ni opo awon mi te ba si na bi igba teyan ba fi owo won iyo sinu obe obe inu inu sasun nla to wa ramu kan na owo to ra fi tibonu yo to wa won si ni ori pe mo di ba nfi yo sinu o egba aje mo pa mi je won ni bi an se nse oro owo ohun won ni oniyan to si je pe won o boju to nto ni se pelu isan omi won o boju to nto ni se pelu bagbara bi se nsora re di toro fon kale lawon agbegbe to jo nro won ni ewe awon mi kedere won ni won wa lo mu iwe won be si ni mo ko pe ba won se na owo re o won ni be nti si nje oye wa gege bi ajo ta mo si Nigeria Hydrological Services Agency ati ajo NEMA won ni iyun ajo to nboju to isele pajawiri won ni ajo ohun o na ni won si nla go kilo lori wipe eyin ipinle si ipinle e ma gbaradi e ma mura o tori pe ekun omi o waye lawon ipinle bayi isan omi won ni yo waye lawon ipinle bayi to si je pe agbara o sose lawon ipinle bayi won ni be kedere bi ajo un bi se nkankun ipolongo ati ikilo won ni awon mi nu awon ipinle won ni awon kan gbo won ka wo gbera won ni awon mi nu awon ipinle won ni won kan gbo ibetentenu owo ti won fun won pe ki an fi gbo irufi awon bukata be o na ni won fi ma gbo to si je pe won mura sile gege bo ti to ati bo ti ye ni labari oro gege bi iwe iroyin punch bo ti se ko laarin osu mefa pere won ni apapo owo ti won gba o si je 32 billion naira nbo won na si
3: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
4: Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifupa giga eyo aseju abi ko mo korin o ma mu na lo gbari lori ise enu le airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbonyin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko eyan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo

0: kaabo pada leka ipolowo oja edo kirin o le n gbo lowo to si n te si waju ni ikanni lagilu fm oke to gajoke ile fufun balao felele nilu ibadan iro ikere to n jade wa lati ipinle oyo ni ahi pa pa julo ninu egbe oselu oni te si waju egbe oselu olosisu owo apc won pe agbarijopo awon to ifehan lati gba ticket ile igbimo asofin apapo kejile wa nigeria ni ekun dibo ti won ni tibutoro ipinle oyo ona ni won tin ke si idari egbe oselu na lapapo lati se agbeyewo ilana ti won fi mu omo oye papa julo awon ti o dije lo soju ekun dibo kankan le igbimo asofin apapo keji ni nigeria the House of Representatives gege bi won se salaye bi pe ilana ohun ona n lo je pe ko fun awon to ifehan lati gba ticket lati fi gagbaga be ni o si ilana akoyawo ninu bi won se mu awon omo oye ta n wi yi ninu egbe oselu APC awon to je omo oye ti won ifehan lati dije dupo ohun labe agbarijopo aburada kan ile ti won pe ni coalition of concerned APC House of Representatives aspirant ni ipinle oyo ona ni won pe fun igbese yinu atejade kan ti won fi sita o gege bi agbarijopo awon afifehan lati dije dupo legun asofin apapo kejile wa nigeria se wa da iyojo oju kan na pe ko le osususu ni o won panupo soro pe leyin ti awon kan si ara awon patapata ni to nti awon to je lati leyin awon ikankanu egbe oselu oni awon fi oro ta o ri pe gbogbo igbese ti awon gbe ninu egbe oselu APC inu fi han yi pe awon fi araje fun egbe yi an si bola fun ofin egbe gbogbo ilana sejoba warawa ona ini awon gbarale sugbon o ile ti won wi pe bi eto odibo se nsumo le ni 2027 an fe ki olule egbe APC idari egbe APC lapapo ki won se agbeyewo gbogbo awon kan ta won so yi o ki egbe tun le ba agun daada tun ni o won ni gbogbo e ju gbogbo e lo o agbarijopo awon to fehan lati gba ticket legun asofin apapo keji le wa nigeria ti butoro ipinle oyo nu APC won ni won safomo pe ilana ti won fi mu awon oludije lo legun asofin apapo keji awon ti butoro nigeria ipe ko se gba pe nitori pe ilana eyan ni po si wa nbe won ti awon kan leyin won ti awon kan leyin won di kan lowo mu won ti awon kan so kan so hun won ipe gbogbo nkan bayi ko ye ko mo ri be o ewe won fi de oro mule pe oju se awon to je adari egbe o na ni lati ri pe so kan o wa ninu egbe pa pa julo ki egbe le ba se ase itara kan sepo be lagbari jo pa awon eyan yi o na ni won pe bi so kan to to ba waye bi ke se ni lana ka mo yan awon kan po si o na ni ri o fi waye oni lana lati mo mo ikan pe ka parunpo mo mo ikan susu gan pe ki won to le se ikan sira ni o ti waye daada koda ni se lo ye pe aparo ko ni gaju ikan lo ni to wa lo ngun re bi o won si ri pe won bola fun gugu awon ikan kan ile to ro ba kan ki se pe ki won di awon kan lowo mu ko mu won le fun ya je be won pe ki si se lana pe ki won ra mo yi kan ra bo awon yoku ni orun da pa julo awon omo oye awon to je pe won ifehan lati dije dupo le ti won ti nawo nara sinu egbe oselu na ti won fi n gbe egbe ro seri awon eyan ti won kura jopo yi o na ni won safome wi pe eto ribo abenu ta won ta ran se ti won fi mo mu oye pe won ja tan raje ilana akoyawo kan ko si nbe pe won du opolopo omo oye awon to dije ni eto won ni koda won o tun faye le pe ko ngalu gan ti e mo bo se to inu oselu ile to mu ki opolopo awon to ntele awon gan kan ma ko ha pe ah iru ki wa ni le bayi iru ki lo de bayi pe pelu odi opolopo asiko ati agbara ile ti won ti lu to wa je pe gbe wa ja si oku rara fe seri awon eyan yi o ni won wa ro idari egbe oselu APC lapapo pe ki won se agbeyewo ilana na o ki won si ri pe gbogbo awon eyan toro kan iyen to je omo oye tan fe lo si legun asofin apapo kejile wa nigeria o na oni won pe ki won si jo soro won ni itubinu bi ki isokan ko le ba wa ilu egbe na be oni won pe koda gbogbo akitiyan awon eyan hun ni gbogbo ese papapata to nti gbogbo igbese won o na ilu e ki won ti e wo ko to di pe won mo yan won po si tabi won mo ra omo yebo won lori to be ju be lo won pe ese ri gbogbo awon to pe to fe gba ticket lo legun asofin apapo keji o na lo ye pe o ni pare biribi eleyi ti won ko ana na won ti nara won ni ato egbe lowo bi pe gbogbo won bayi lo ye ki egbe na o pe mara ki won si wa ise ti won gbe fun won saaju eto dibo apapo 2027 yi lara awon yen ti won parunpo ti won fi oro ta ti won je awon ti won fe dije dupo legun asofin apapo keji lewa Nigeria o na la ti ri honorable engineer Tunde Bello ari ETB honorable engineer Sanusi Redwan striker honorable Ibrahim Lasisi Oja sope honorable Said Oladele honorable Bakare Nuruddin ati honorable Ganiyat Olawore Omoku Orun honorable Iduwu Adesokan honorable Isaac Morufat Ajibola ati honorable Noreni Adesina Abdulsalam
1: okay ibi na la fi adagbe eto la fi ro si e ma gbagbe pe re gbogbo o tun di owuro la lago mejo o ni edo ki iroyin yo ti gbina ya pelu awon akin akegbe wa mi e lanfani lati darapo mo wa sugbe ma gbagbe pe bi ago mesan ago mejo ba tin ro kege o na le mo pade titi layo
2: akinsola
1: iyawo li lori eto te ti lo di te ti jo mo lanfani ati jo mo
2: lori eto
1: koko re enjo
2: o na si mo le be
1: abe wa ri
2: ah
1: ba ba pin ri aparo yi ja
2: lu fufulele ni
1: igara ipo
2: nigba ta mo se ri tagi nu sosi
1: igara ipo
2: ti angele ba ti fe woni fufu ni owo ke wa mo so ba bi ba ge
1: eri awe ri ngan ni mo ya yin fe na
2: ti o ti kore denu o wa fun alebun ebun
1: ewe eja titi korede
2: o korede o
1: okay titi layo mo titi korede
2: titi kubi ta korede o
1: eja mo lo akanji ko yin ri enjo olodumare ti o se figigun okun joseph ajoko bi en tin fe na nlo ko
2: tebi tayo yi ladun aboro inoko mi iri atayo

agbọn igbe ibukun eto olorun fun wa o na la se dupe lowo re eyo ri pe ko si nkan meji temi ma saba so fun wa pe ninu gbogbo nkan laye ko ba se dupe lo to le le o lo to awon idaruda po le wa ope ngba mi amo yi lenu lati du ope amo yi lenu lati du o ti iradanwo o ri wahala ri o ri damuri to ba ti rawon to sisele si lo be rowo won bo se ri sugbon sibe sibe bo ti wu ko yi to bo ti wu ko lagbara to o dupe lowo olorun na ni po se tori o na alapa dupe ni be se wo eyin le wa mi te karu so bayi te tin ronu pe so wa ye ko je mi o ti ko sari ti o nsele si o sele se wa na sugbon ni gbogbo ona ada o pe pada fun bo se ayo mi de oni moto lati la late oni aku isimi oni o oni pastor ayomide oni moto lati la late ibi ti church e ba wa o la nfani ati je ka mo ka le mo wa ni la late ayomide ni pastor pastor ayomide oni moto lo o ti da olorun wo ba wa so o o si so fun wa ngba ti o lo si pastor school ka wa na le wa lati wa wo ojo ti won ordain ni Olare waju Miki omo ibile o ni akoko eyin leto lati enu iyawo li abeni agbon iwo kun ti e o kare se in to ye o ko le in to ye ki wo ko jade na lo ko lori Facebook mo ti ri o se ode wole Olamide won ni awon na ti e gbadura ni o won ni ami loruko Jesu mo tun ri Abidemi Adisa won ni aku ojumo ire aku ojumo ire aku isimi alayo leni sunday akoko re o ninu osu kewa odun 2026 eni ni sunday akoko ti se ojo kerin ninu osu kewa odun 2026 isimi ologo ni o je femi ati yin greater best man won ni awon na ni happy sunday osuleye akikunmi afis won ni happy sunday ma yawo li lati ido iruwa road ibadan areyin na aseyin na wa asisi solu olugbile lati se awon sate won tump e bayi ni pe ari yin areyin na matthew aye gbami abi aye gbami won ni omi adio e seun won ti en bere pe bawo ni 90 ni asun dada asun dada o pende pe baba n bo laaro ba e sun won ke le gboyin amo asun dada ka le so fun yin aro one lati seyin o na o duo o lo duo dede o ari yin na ari aro wa lati seyin rifle tower kalitu abiodun won ni akoko eyin leto lati enu iyawo se be ti wi lekan ati gbo bu kilo wa de e ti so ati mo latapa ta gaga la won ti nkiwa aro wa lati ti ri lene o ti ri lene o a mo bo ni nene wa ti rowo ja nene o sikiru mu ili ana won so fun wa pe elo ati gbo yin e seun aku sunday akoko fun ti osu kewa odun 2026 yin sunday yi o ni je opin fun yin ko ni je opin femi na lagbara eledumare se mo pe ni opolopo ile ijosin thanksgiving de ni ma nje ojo dupe ni bi pe a pari sunday to keyin ninu osu kesan atun wa bere mi ninu osu kewa e pe opolopo wa ope na lo ma nja si oluwa seun idowu ana kiwa ni ro kiwa egbe gagbajumo asiwaju ka afata ana kiwa pe alafe se ti lanfani ati mo lo si church ni tori ni jejo abi se jejo abi de dogun le so pe sare jade ninu e sare jade ninu church ni a mo bi ta borode e kan jalu ni e kan jalu lojiji ni te sare ku onu ninu isin o ti da bawo amo sunday to ni o da be ni pe e ti lanfani ati lo si church rara gbogbo eyin te wa lori Facebook te lanfani ati ma te atejise si wa awon kan ti lo o ti gbe lo si waju ta lori ofe ati ka awon to gbe wa seyin ni a se lanfani lati ka pẹ̀lú yín láàárọ̀ yìí àwọn olóore o àwọn rírì yín ẹ ṣeun àdúpẹ́ àwọn ọgbẹ́ rí gbogbo bá a ṣe ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ń jáde sí wa ní gbogbo ìgbà ẹ jẹ́ máa fi sòdiwọ̀n lé ayé wa
ti anigba to ba ya o nkan kun ni nutumo si wa mo oro oro mi oye o nkan kun ni nitumo si wa mo e ti mo pe ti e tun gbede e tun gbe wa ti o e bi wa ti mo lokun ara re iwo to iwo eni ti won ba tutan lo tuku iwo ti mo ona won ti salaye fun o pe bo ba ri bayi bo ba ri bayi iro lo wa nbe o ko si oto kankan nbe bi ti wu ko mo olorun ma wa da wa laamu o ma gba ladura pe eni ti eni ta ye da laamu tori fitina ti tori wahala ko ni kobi kan lati lo ti idamu ba de gbogbo to ba ni ko ntohun se ni o mo se ni lo ma fi fa to fi ma da be ni pe wa pe kaluku wa mireku pa wa mireku kaakiri se ni to so pe to ba di odo lagbaja akiba ti ni loju ese o ri pe gbogbo nkan to hun to nwa yen yo te lowo ni to si mo yi pe o ye ko hun na gbera ko lo sibe ti won de so leti e yo gbera yo lo be gbogbo to ba wa ba nbe ko ni choice e pe ma da wa laamu olorun ma fi sinu adura re ni gbogbo iwa pe olorun ma da mi laamu lori omo ma da mi laamu lori iyawo ma da mi laamu lori oko ma je ni daamu tori eni ti o ni daamu o gban o eni ti daamu ba de ba olorun ma gbo ko gban olorun nikan ni mo gbo rufo eda be ode wole olamide won ni bi olorun ti nlo akoko eyin lati ma mu sileti ehn fun opo eniyan olorun je kọlọrun je ki o je isiniye fun wa ni ena egbon ti won ko ku je isiniye fun enikokan wa ni lotito olorun gbo adura olorun gbo adura keti re odi o lati gbo igbe ebe adura wa sugbon ka wa na fi ogbon kun ko si n to sele si ohun ti o se ni sese nikokan ri sugbon ona abayo to n wa lojiji lo to n wa ni kiakia yi se ko ni la nkan mi lo ona abayo kiakia ti o ni la nkan mi lo ngba to ba ya orisirisi awon nkan lo po ninu aye to duri lasiko e wo nkan mi ba ye pe iwo olorun se inu aye den inu aye le ni si wa abi ka ti wa wo ti awon aisan oniruru ti eyo mo oruko e to je pe oruko re se n jade awo se n digbadugbaja lasiko ta wa yi ni ka so ni eni ta aisan ba gbede to wa ninu inira laarin osu meta to rora n se werewe laarin osu meta to wa wo bi pe ha nje kini yo ni yori sibi ti o da phone bayi gbogbo to ba ni kiru phone ni tohun se ni o se o ni o se o ngba ta ba ti wa ngbo ta nsira wa niye ninu oro olorun nibi ta wa yi e wa je ka na joko si ka foye gbe ka foye digest e ko fi ro ibi ti mo lo ti mo de be te pe ejo mo fe ri pastor ni mo fe ri prophet ni fine eyan ma lo lati gba imoran o nkan mi wa teyan o le dase furara re pe e je ajo fowo so wopo ka jo gbadura ta so pe ka e to ri won 10000 naira ni form lai se hospital lai se hospital ni ke gba teyan ba mu 20000 naira dani gan pe mo fe lo sile iwosan ton ni ko ko card to ti ko card 15000 abi 5000 plus abi 6000 ti won ko card fun nje yo owo to ku lowo re so le to gba iwosan mo so le iwosan aladani o ko to gba iwosan ta ba ntan rawa de loku nigba ti o ba ko bill fun rayo o mo wo wi pe kini iyun le iwosan o ki wa ni ka ti pe ile ijosin imoran ni prophet yen to nwo ko ni abere ti ogun ko nse doctor ko nse nurse ti won ni lati fi emi beere won fi emi beere pe bawo lo se je iru po wu teni wa ki lo sele si kini to de ni eni temi olorun wa nu aye re ni o ni eni to ni emi mimo e ma de nto yin ti se gbogbo eyan lo lemi mimo o sugba bawo lo se ma mo o la ngbe yewo ninu awon eto wa ni gbogbo igba yi bawo lo se mo lo se da emi mimo mo yato si emi ikeji bawo lo se da mo sugba ngba to ba ta gbo to ju alagbodi agbogbo tinu ti wahala ba de o ni mo bi to fe ya si adura n gba agbara ko ise iyin ninu adura o lagbara gan ifokansin igbagbo ninu olorun ati igboran o nsise o mo to ba ti wa di pe a n lo so pe ke emole iwa emole iwa emole iwa emi o mo bi to wa nu bibeli o olorun to ba ti yato si boyo le se isera ini lati sera wa lati fi ba olorun rin sera re lati fi ba olorun rin lo ba sera re gbadura wa ni idakeroro
pe gba imoran lodo awon ti olorun pe lodo awon ti olorun yan awon ayan fe re to ba tin gbo wa o mo eleyi to se koko o mo eleyi to ye ko tele wa mo eleyi ti ko ye ko tele rara olorun ororo be olorun gbogbo wa la npe gbogbo wa la npe o si je wa nigba ti baba wa so baba deye mi ti o so le kan to ba ti eni ba ti de Jerusalem ri o mo pe gbo kankan kan to mu yi awon o mu be koda kan so pe boya let us pray ke adura eyen o gbodo disturb teni keji ogun Africa o yato si ogun todo won to ba ti taduwo taduwo yen ba ti po mo so fun e pe ka se die die o ariwo yen tin poju because ibi to ma wa lara ni pe ka pe bi eni lokun oko mu lowo ni o toro gujugun lo gba mi iku se pe tin dun bi o se gbo wa fara fitara pe fitara son to fe yo se se ninu aye yi iponju wa ninu be o isoro wa idamu wa iforo gidi wa nu aye nigba ti ti o ti ibade bo lo ti mo binu aye se ri nigba to ba de pa o re pe lomi se eni ti o ma dua gba pele o iya aladua en ti o mo ba se pa olorun to se je en ti o mo yin pele eni mo yin ko ya mistress o ti de ni to ba dile tan awon kan mo so pe idamu iponju ni mo mu elomi lati mo olorun eni ti nkan ko se to ni damu to ni wahala to nlo ti gbogbo en lo bo se ye ko lo ti nkan ba de lojiji awon to wa gbadura yin o lo ba wo pe bawo le se nse emi na adura asiko adura temi na ti to bayi mo fe gbadura olorun ma gbo o olorun ma gbo yo si da wa lohun tori olorun ti ki doju ti ni olorun ti gbadura eni ni o olorun ti o mo n to nse ni o ko dabi eniyan tori eniyan ni o bere ni o so nkan kan ti o tun bere lo bere lowo re pe n ti mo fun o lana kilode ti o se wa je ti o se wa jabo fun mi lori nkan ti mo fun n ti mo wa fun ti mo fe gba ni lori re eyan ni o olorun ki se be ko ba ti wa ni gbagbo ta lori ofe lati ma gbo n ta wi lasiko yi a je pe o ti bo o o ti bo nu wahala o ti bo ninu idamu aye kaluku lo ni ti e lara everybody ati pastor ni o ati prophet ni o ati reverend ni o ati apostle ni o ati evangelist ni o gbogbo wa pata la ni sugbon ninu ara wa sugbon enikan kan yato sugbon enikan o yato si sugbon enikeji ni ti sugbon ti enikan ba wa papo mo ti enikeji a je pe ninu aye yi wahala wa nbe ki la fi jagun adura ni ki la fi jagun ebere ni ki la fi jagun igbagbo ati ireti ninu olorun emi si gbagbo wipe ogun to njaun yo tan ogun to nja yi ogun yen ase ayo na ni o pada je temi ati e nikeyin o ya nuju renu de nuju renu ayo re ti kun ibanuje si ti lo o ya ja lo soke lohun

0: Ya kumara na albarika ne. Salamu alaikum.
1: O mi ni no yara.
0: Mutani are o.
1: Wa ta mi lohun ni waju egbegbe.
0: Ami alaikum salam.
1: Olorun ma tẹ mo so. Oluwa to fẹran mi o so.

o tun ti roko go iyen ni ikanni lagelu fm 96.7 oke gajo oke ile funfun bala felele le ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfr ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afin ere ele ta wa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo ibi ta ti ma lanfa ni lati ma ja jomo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re idaraya lolokan ojo kan lapa bibi nle ti le gbo ele te ti le mo bo se nlo loni ojo kerin niyen iyen ninu osu kewa wa si ojo osimi odun 2026 gbo wa pata la ni isimi ayo isimi idunu isimi alafia yo mo je ti gbogbo wa nkan inira fun wa leyin ta ba tun ti nsimi pelu ase olohun bi nkan se ma je niyan gbogbo nkan gbogbo awon eyan ile to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olohun oba ni loba to ni omi nira lodo afun yin ni omi nira o wa se aforijin ese gbogbo wa mi bi nkan se ma je niyan aku ayeye ti odun omi nira ele ti orilede wa Nigeria pe odun kerin din ni 66 years lati ojo alamisi to koja lo won se mo pe igba barira la kira o e je niyan omi niro won o ni pada di nira mo wa lara mi pelu ase olohun gbogbo kudie kudie ile to nbe ti butoro orilede wa Nigeria o jerodu lo mu mi pelu ase olohun loruko lootu eto yi otun ba babatunde omo lawo Alex Ferguson iyagun ta so lu okunrin ogun abi mbala sadi rekelewa o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngba wa anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti Facebook lo darapo mo wa awon ti wa ti wa nbe bi ba itekete baye ma lanfani lati ma gbo wa ede tun ma ri wa wo kiro ayin de oju itere loruko ti temi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju lokan aloye ni ti peregun ore ni tewe yeye amon ki to ma lo ki to wonu royin lo nisan je ntun gbe yin de be pe ka se *347*1004*2# e ma fi ngbori wole yen o na le to fi gbori wole iyen losan toni fun daily payment yiyen e mo pe ba ba nso nipa emba cashport eleyi to nlo lowo lati ojo kini yen ninu osu kesan lati bere September 1st lati lanfa ni lati bere ta ti bere si ni pin million naira yen fun awon eyi 100 million fun la gbele yen fun awon osu baba bayi pe ki re atayo pelu bukun ko jo mo ba emi ati eyin oni ka se sisi to yen wa ma gbo semi laye nso semi laye nwi independent passport ti lo iyen ti tenu bodo e ma gbagbe pe ni gbogbo ojo e ti friday won 1 million naira ni ti gboshu baba baba yo fi lo se 1 million naira every friday iyen fun eni kokan ni o iyen oto ko papo ma won ni 500,000 ko papo mo ni 250 on 200 oni 150 oni 50,000 100,000 e ko papo mo ra won awon ni daily payment yen yàtọ̀ sírú èyí tẹ́ tún gbà lọ́sàn-án tó ní ìyẹn lórí ètò bí tó ṣe ń lọ ó ṣọ àwọn kan ó tiẹ̀ tún kọ́kọ́ gbọpẹ́ náà ìyẹn kọ́kọ́ yí kòtò àkọ́kọ́ náà láìpẹ́ *347*1004*2R àbójú òpó tayélukára

ba ta meta le kan na ogbon ticket le ni yen tumo si wi pe eyan ba wa ta meta yen bi ona bi melo kan lai si nkan mi nbe kon sa gba ni idire ta won to ngbo pe se ngba opo yen bi nkan se je niyan mo nbo lapa be yen je ngba nu dije league agbo je le wa wole iye ba ba nso nipa Nigeria Premier Football League o waye lana loni yo ma tes owo waju Kano Pillars ati Koti Sporting Lagos lana mi ayuko kan na jo gba wole ara won loni o ma waye Bende Insurance ati Koti Barao FC Doma United ati ko Woriwo Enugun Rangers won ati ko Play 2 United Inter Lagos won ati ko Katsina United ni Kwara United won ati ko Rangers B Niger Tornadoes won ati ko Tikun Kalivani Rivers United yo ma gbalejo iko ti Ikorodu City iyen Ikorodu Oriwo iko ti Shooting Stars won ati ko ti Nasarawa United ni won ajo ma wa ko e bi nkan se je niyan o ba ba nso nipa idije league agba oje ile wa kini to nbi mi alaye iko ti Shooting Star ifigagbaga won ton gba ken to ba pe n to fe gbo niyan ami ayu merin si meji ni eyin ba international o fi ko ti Shooting Star o fi won gbera ni mo pe jo ajalu ko jo nkan kan o le ti ba iko eyin ba international yen lati gba ti idije league agba oje ile wa ti bere tori pe ko ti e bori ifese won se kankan ati nu ile ati oketa eyin ba owo nina lo wa owo nina ni ko ti eyin ba wa won ba wi ni leni wi e amo ni gbeyin gbeyin ngba ti owo ja re ba iko ti Shooting Star o fi ko shooting o fi ye nkan o bi nkan se je niyan o e bi nkan se je niyan o nbe laarin gbogbo orile ede wa Nigeria ba ba nso nipa iko ti Super Eagle iko agba oje orile ede wa Nigeria fi gagbaga olore sore eleyi ti won ni ojo osegun lo ma waye eni ojo Tuesday October 6 ni o lanfa ni lati waye ibe yen ko mu nlo iyen gangan ko ni royin ibe iroyin ibe re ifi gagbaga eleyi ti iko Super Eagle eleyi ti won gba iyen ni orilede ti Guinea Bissau nbi ti won ti ba iya pade pelu ami ayo bi meta sodo ami ayo meta sodo oni won fi fi yaje won ibi mu nlo tun kan iyen ni papa sere ti Estadio de Nacional lorilede ti Guinea Bissau meta sodo tan je yen gangan ko ni mu nlo amọ iroyin je odi mimo yi pe saju o ni awon iko iko egbe agbabolu eleyi ti awon agbabolu orilede wa Nigeria ti won ti wa ni won ti se kilo iyen fun won lori papa sere ti Guinea Bissau papa julo awon agbabolu mefa ototo kan won wule ti je odi mimo fun won awon agbabolu mefa efo ohun lati ri online lati nu ko ti Nottingham Forest Samuel Chukwueze lati nu ko ti AC Milan Ademola Lookman lati nu ko Atletico Madrid Moses Simon ko lati nu ko ti Paris FC se PSG o Paris FC Paris Football Club bakana George Ileni Kenna lati nu ko ti Al Ittihad yen ninu dije ti Saudi Pro League Benjamin Frederick lati nu ko ti Brentford awon mefa efa yen saju ni awon iko won ti se kilo fun won yi pe papa sere te nlo yen papa sere te nlo yen ise ti ri bo se ri ki se papa sere te ti le gba ifese won se bo se wu yin mo so pe se bayi o better ke mo gba ifese won se rara iko ti Nottingham Forest awon fa online na le ti wi pe o ranti fi gagbaga elesin mi kan to lo gba koju ko orilede ti South Africa egbo to gbe bo yen hamstring injury oni ye igba ta fi nawo nara ta fi toju e ku

ti delete yen lowo kan mo ti delete yen lowo kan igbianjo gbodo ju yen lo mo ti delete yen ja sun sowo waju ka ma fi yi se lo iyan fun ti tosan to ni ka ma fi yi ka ma fi se lo baba n so nipa agbowo waju iyan ninu ko ti Arsenal Victor Yokret

0: 7.
1: Loru eyin angeli dida ludurura ki gbogbo yin juba tanwo jure ni gbogbo jobare baye ti yin lo isere yo mayin isere yo mayin fi bu ko folu wa kami
2: emi evangelist Dr. Bolare ni mo ki yin pe ku dede woyin mo so fun yin pe e ma gbo orin igbani eyi ti arakunrin Dele Adeyanju ti won gbe jade ni gbogbo ojo Sunday eh ni fe gbe ko nbe mo obi pe ki Sunday mi ko tun ti de ni o e ma gbo o yato sawo orin igbani o de won yi o orin ti igbani e ma gbo pelu Dele Adeyanju o wa nbe fun lafiya.

0: Oya eje ki ajo fi ope fun Oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re to duro titi lai lai. Ani ke je ka ajo fi ope fun Oluwa nitori pe o pa wa mo to so wa titi di osin pelu anu re to duro titi lai lai. Ani eje ki ajo fi ope fun Oluwa nitori ti o pa wa mo to so wa to tun ka wa ye laarin alaye okan iyen lose ye nitori pe anu re o duro titi lai lai. Aya ijejo re lapa bi ta jo ndagbere lapa bi ko tun di lose to nbo
1: lati baliwe eyi ni kan lo le bani
0: ate ba gbagbe mo so lose to koja mo ni ojo simi ose to koja lo kase osu to lo lohun nle ipe ipade mi ati to di ojo sunday akoko yin ninu osu kewa awa ta bi tete ada bi anba ohun oba mi si ni ko wa si omuse
1: nitori
0: idi re ti mo fi so pe ke je ki a fi ope fun Oluwa nitori ti o se o nitori ti anu re to duro titi lai lai. Oba to n se ileri ti ki yi pada oba ti

0: wa lọkan ni.
1: Won ni bi iseju bi merin abibi marun se lati lori nto.
0: Ira wa lọkan ni. Kaye bara wa lo bi orogun mo okan ni wa ni waju baba. Kaye bara wa lo bi orogun mo okan ni wa ni waju Olorun. Boya ipo ni o tabi owo ta dayeba. Ta ofisi le saye lo n paja lagbo.
1: Orin baba Abayo Adegboye kan ni ma nlo ta fi kadi to le lendo tini.
0: Bara won ja kon ko ra won lo si waju keferi ko ba
1: le ti won pe ni pa isu gbogbo.

abeje legusi won ni ko ma re be Taufik Hamzat Adebayo lati ilu Saki Ogun Oro ki akeje Oro baba e ba nfe lu boss won se o mo nilo re Saturday ti po yi aro lati ilu Chai Chai Oro omo ebe ni ti moko Rafiu Tawa Kalitu Abiodun Iseru Matthew Ayegba mi abi ki mo wo yi Ola mi ki omo bi le omo olojo bi mo ri onbe Lady Sir Foluke Ayaderomu Ni Nigeria won gbe bi ilu Ebo ni ko ti e wa aye nbe Saturday bi o Eyin na ti mo nti mo ni mo ba njo e ti mo ko Saturday ni nawo mi Oju oni ti raye tori mi won e wale tori elomi kan

ti a kin so lowo re beru eyin de wa ni social media owo yin amulelele wo dolori eto ri mo joto ni iya mi foluke aya dere hun bo ni iya je sa to wa fe badan

walai wole bewu te bai pamiti mi tere in bewu aje ko osu mi osu eyin lo sanu alaji taju ni oyo omo oye wole amba ni se owo osu idowo yin omo won le ladun ni mo bo luka ya dero mu ben bc ba ni mo ti joju owo osu yeyin lesan abataka tete bi eni ogun to to social media baba kan benu ile agbodo e ba n gbe si baba kan be labala bi eh iwo olohun

0: le gbe nkan si ade e joko yin sabe e yin sabe bi e joko ya mo ni lo gbe nkan si ade ko si tin si a sumo bi le ara wole wole chele roba dede ni wole chele ka su wahala
1: ba wahala
0: wole ba wahala
1: ba wahala
0: wole e se ko si mi ara chawa wole chele ba iko mi
1: everything dede
0: wole everything dede ni wole chele chawa ba ti jese mu chawa fi e fu chawa fi e gusi jese mu wole chele ka si soro
1: de shao ni ko
0: wole bi chao ni wole ko si wahala kankan ni oro chawa wole o ga chao ni awa ni bi apa bi chawa wa yi abi yo tunde o mo lawo wole chele a o ga
1: Shege.
0: Fatima la se omo ni mo ki oju oni tin ya mi daada awa ti logun eje lapa bi o ni japa tese loju tani kila won mo ro lapa bi wala la ro ifunra mi ni mo tesi kidney mi mo kidney wa iwo liver wa mo ku mo je bayi ma lo kini
1: gba
0: o ti mo emeji na mo lo I love you, sir. I love you too, madam. Cheers. Hey, bang, what about this? Abita ye a to do yo e wo loni to do yo fi pari lori eto opomulawe ijo ni eh by power confirm on me sun aga nku nbe tari aga a fe lojo taye
1: ko si wahala
0: se ri bile ni to do yo fi pari temi kan ba so fun pe epo won iresi o won ata o won eh kini kan o po e won ta wo li kan ba so re gbele ti yi e pa rejo ko ka po be e wo e ke gbe lage lu nikan ke wa wa awon eto ti ba tin je awon kini wa eye kan eh
1: to n larin ni
0: wala ipo si loju yi are o si loju yi wala o si nu le yi idamu o si nu le yi isoro o si nu le yi beye ba polowo ogun yo fori are gbe o da o no do da taye da bi iwo lo fe mu wa

0: kan ba polowo ogun eku olegbe Nigeria ologun ti o ja Allah wala ipinle oyo le baje gbogbo won mo wa ni eni ori wole abulu bo mi ni Iki omo bile
1: Iki ni mu tojo ba ni
0: E ba nki are gbogbo magaji ile bana
1: Ma pe wa lele lati lo si o
0: Oloye asi ni yu ari ori E ba npe baba gba ti da party le lapa bi Eni ori o wole Ani kira gelu o ti mo te waju Ebi no si ma reyin nbe. Ki wa kan ta ni o kojo omo to di olawuwo. Leader to ju awon leader yoku lo. E lo gbe leru fubode. Sikiwa indi omo oju etere. Bi ba ti ku olori eto egbe kini dage ni egbe bota. Awa ati inspector ajo mu ti o fi

0: Alhaji Sanu Ibo ni. Olugbile omo nlu seyin.
1: Ole da so baje ibata.
0: Okiye.
1: Ole se pe. E ko la du lo ba.
0: Wallahi todi o fi pari ijo ni lori eto yi. Enikan kan mo ba oro ke. Enikan ni ke won ni jari ti won. Enikan ni o wole ko kan.

0: wa binu ori o se dun gbagbe en tin dari nigeria gbagbe en tin dari ipinle oyo
1: aisa
0: en tin dari aye re ni ko kepe lori oro tara ti enikan lagbaja oni wole tamodo oni depo o je po ndido o lowo tu o ma yan tu
1: ura ko fu wa lo
0: ore ni gbogbo won mo je nto
1: alaura maya
0: wa no kan to so fresh eni pe ngba ti en ba tun simo ile oloko ti tun gbe yawo foko loju ti o babo oni adebiyi lo ko mi
1: tori pa mo ni seyan
0: olubadan of texas mogi olupo ale lu omo ale ti jaba lode ti po
1: e sa mi ki ngbo irule oko ya
0: magaji gbadi ye ka moki
1: irasaki
0: OHO 5403 5746 number mi no je pele kan si kin to mo lo OHO 5403 5746 e pade mi lo kejegbe laago mejo sa aago mewa lale emi ati ogudugba loogun akan o araye mejo wonu araye sa e ja lo e le mi o tutale e mo gbadun araye
2: ori wa

0: okoku but ese faya pere pere moruko jesu ese oni faya pere pere ami ese o ma ranyan lo si oko eru ni pada loni gbo won alore pada asiko ti to ojo igbala re ti de gba jesu loni ko ese sile yo si dara fun gbogbo iyeyi ti en gbo mi te fe gba jesu christi mo fe ke mo kini kan pe jesu christi o ni ona o sta ti to ba ngbo mi to de fe gba jesu christi ge dodo atun igbala re ma wi tele bi jesu oluwa wa mo wa sodo re loni dade ese mi jini mo sile kon kan mi fun fanu ese mi ya yoruko mi kuro nuweku ki o si koruko mi sinu weye ni joba re ami ye ni joba re je nba ojoba ami gbogbo eyan laisan e gbo won yin lele di oyin mi o fe mo oruko taisan yen je mo gbadura fun wa arabirin yen fun wa arakunrin yen fun wa omode yen fun wa agbalagba yen to gbo won lele di o re ani se aisan ti aye fi se lara ton lo ma se ku pa yen mo so tele gege bi iranse olorun alaye mo ni oro won ni se mo lara loruko jesu o ni ku eku kiku wa aye wa di ise olorun o ya iwo emi aisan jade loruko jesu bibi so o ni pe aya yo pa lejo won yo si fi beru boru jade kuro ni kolo fi won iwo aisan gbo mi mo pa lase fun won ni mi o dalaba jade kuro nu ara arakunrin jade kuro nu ara arabirin jade kuro ninu ara omode gbogbo ara awon eyan to wa o ya jade loruko jesu o ya egba iwosan ada ide yen ani ko ma ro lafia be ni kori yes gbogbo eyin ti en sise ise yo ni dise e tesi waju lati sin lo gbogbo business ko ma lo si waju yes e ni de ro eyin loruko jesu imo ta lori business olorun ba je wa se rere gbogbo adawole ko ma yori si rere gbogbo eyin omo school te ngbo mi e se rere e excel e ma tesi waju ninu we yin loruko jesu e ni de ro eyin be ni kori o ti ribe jesu christi oluwa wa amen
1: mo gbagbọ pe akoko igbala re ri o si ti ri itusile kuro ninu ide fun ide eyi o le darapo lose to nbo lori eto akoko igbala lori ikanni yi ni gbogbo ọjọ isinmi Sunday lati aago meje alẹ titi di aago meje kọja iṣẹju mẹẹdogun 7:00 to 7:15 p.m. ni gbogbo ọjọ isinmi Sunday every Sunday ẹtun le darapọ mọ ẹsìn ọlọsọọsẹ wa Sunday akọkọ ninu oṣu supernatural Sunday service SSS bẹrẹ lati aago mẹta ọsán titi di aago marun irọlẹ ni gbogbo ọjọ iṣẹgun Tuesday ẹ le darapọ mọ wa fun ẹkọ bibili nile ijọsin wa Greater Works Revival Evangelical Church number 3 Alakija Street near Fountain Borehole behind Nigerian Tribune House Imalefa Lafia Ibadan nibi ti wa ti ma ba baba wa pade ti baba o si ma gbadura fun lori isoro ti o fi olokan bale gbogbo ojo age Monday ni ipade adura fun gbogbo onise owo ati fun gbogbo eniyan be lati ago mejo abo si ago mewa aro 8:30 to 10 a.m. Omi Adio Ife Dawapo Cooperative Building opposite SCDA Omi Apata Ibadan ni o ti waye o to ba wa di gbogbo ojo isinmi Sunday be lati ago mesa àárọ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa fún ìjọsìn sí olúwa fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà tàbí ìgbaninímọ̀ràn o lè pè sórí nọ́mbà yìí 08064 28 12 50 ẹgbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08064 28 12 50 tàbí kẹ́ WhatsApp sórí 09078 25 13 11 09078 25 13 11 lẹ́ẹ̀kan sí 09078 25 13 11 website www.pkgm.org lórí Facebook Paul Kọ́láwọlé Global Ministry YouTube Paul Kọ́láwọlé Global Ministries lórí Spotify Akoko Ìgbàlà rẹ ti tó kúrò nínú ìdè Ọlọ́run.

da koko re ninu osu kewa mo ki ile de do ki oko gba ile se laje lule gbo ni 6.7 agbalo ba mu ita da de ba yo akade me fa babo oloye kamata oga sari ya be je legusi alaja male asis eh kabiru jara ruru woy eri gidi pa mi lerin woyi ijejo oluku yi Belago, give me your way. Hey, Belago. Oh, see me, Jajo. Baba. Baba ti omo gbe fun eh Toma gbe baba bi o baba amondo de o ya pa awa buro re yo tan na nu o eh awa baba ti omo gbe fun to gbe baba bi o baba mania baba baba re wu baba re wo yewo lo won sale o je pe gbe nkan ti ye ji ni eh mania baba re ti won da ko baba re yi se de kan ti won ni eh won le tan na nu lo dende eh e wo lo ko olorun ba mu kin e kale akusi mi oni sunday akoko ninu osu ti ele kewa okay jegbe na le to la ke na le sin gbo eh eni orogun mi nko ai de lago o bere ore ise ki die ni o bere baba eni

0: odun eni gbo
1: ekale o ekale
2: ala iwaju idahun be pe yo
1: lati bulletin pe yi
2: lati okiki ade
1: ah ah iba yin baba
2: e fu jo mete ka
1: e ba de da seto yi
2: se ri itu ten itu ten si itu da da ni
1: gbo
2: awon
1: ti o ye pe won ta ogun bi baba won won ti are lojo waju won la won baba baba ni baba ni
2: ma
1: go baba
2: ya
1: mo go ti be se soro mo fowo eso ya owo ti mo fi so ya ngo fi so egun o mo fi ti to bi olodun bura to ba ni ogudugba sadura fu oko gba je nse pe eyo kan fun o mo fi olodun bura yo yo ri be eh ni gbagbo nu nkan kan kojo olodun mo si sumo Olorun o
2: Allah
1: e ni paro fun yin mo sumo Olorun o
2: Allah
1: ona ti mo gba sumo Olorun un o ni so sugbe mi mo pe mi sumo Olorun baba wa lo fe bogudu gbaja doju ija ko mi wa lai to Olorun o ba ti segun e a je pe un sin lo manu
2: Allah
1: akbar e je afi bi ran oju emi ti wa

0: Togas Togas. O tojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto nipa capacity ti gbogbo ilogun lona ibalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti bawo ti sise fako jeji ati ogun tin fo kidere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo gbogbo water ko jeji nda lawo. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kidere le tin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kidere yin mo toni toni. Besi ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni lonte. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Togas te fe mo ku ogun wa ni opoko oyoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wipe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ni Akala Express. Blanco Bookstore, Milu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fasan gbogba. Gbogbo ti se oye agbara gbogi bileka. Bileka.
1: Lagging your fan 96.7.
2: If I tell you, la la ko ja ofin o eh. If I tell you, la la ko ja ofin o eh. Anita o ba.

0: ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
1: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugba nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to ma fun ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra bẹni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba ntomo to mo ba kere ta ba se bi mo baby wa ni eya e ma lo awon ago ifun to ma to 2 months omo ya ti a ti put on weight gan so a ni awon kan te ma lo fun kini
0: na le se o le je koko na put on weight
1: bẹni o
0: koko na tobi
1: bẹni
0: that means ireti nbe
1: ati
0: pe ona nbe fun awon okunrin to je pe oko won kere
1: bẹni
0: ti won ba kan si odo mama togo
1: bẹni olotu
0: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
1: a dupe fun lo
0: e to ku e de nsuki nkan
1: ikan na ni atotuki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lo kini yen mo because so ba tun lo kini yen atun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni fobirin
0: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to kin to tun bere awon ibere kankan si
1: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
0: lekan si
1: 080 080 35 88 88 1030
0: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nkan sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fawon to wa ni nigeria mi
1: bẹẹni olooto awon to ba pe wa ma ba won send ogun won ẹ tó bá fẹ́ pè mí láti ilú òyìnbó
0: ok ẹ máa ń bá wọn sẹ́ndì ogun
1: wọn
0: tó bá ti sọ bó ṣe ń ṣe wọn ẹ máa wá wo ebílì ogun wọn fún wa bí ẹ máa ṣíìpù ẹ fún wọn
1: ẹ máa ń wo ebílì ẹ
0: ẹ máa ń wo ebílì ẹ ok tó bá fẹ́ pè yín ńkọ.
1: tẹ bá fẹ́ pè mí láti ilú òyìnbó +234
0: ok
1: 80
0: +234
1: 80
0: 80
1: 35 88 88 1010 1030
0: okay number ta ma fi get iya togo niyẹ eyi yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo n so won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi adeto wa de raye lati te kole fobirin yen gbongbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama sun e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tun wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
1: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to sun fun airigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara lo e si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na do e wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma n do to ma n produce omo
0: lataro
1: okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti o le ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
0: okay
1: te ba n pe eyin okunrin te ba n pe niru nkan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si ilese mama togo pelu ogun olohun edupe fọlọhun a de ma n tọjọ ọkọ ati iyawo ni ilese wa to da ma bere ibeere lọwọ ọkọ abe lọwọ iyawo ka le mẹni ti o ni fọta ma tọju ti everything fi ma wa oke.
0: ọ̀dà ọ̀dà ìyá togo tí wọ́n bá wá sọ́dọ̀ iṣẹ́ lè ṣàyẹ̀wò fún wọn.
1: bẹ́ẹ̀ ni a ń ṣàyẹ̀wò.
0: ọ̀dà ẹ tí wàá pe nọmba ilé ẹ̀kọ́ sí ká tó dìde nílẹ̀ torí àrọ́jọ́ mú solókun.
1: 080 080 35 88 88 1010 1030
0: lẹ́ẹ̀kan sí
1: 080 080 35 88 88 1010 1030 ayé fàìsàn ló lé ayé wa
0: àmì ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa ní pápápá ẹ lè máa pe nọ́mbà mama togo láti gba gbogbo àwọn àmọ̀ràn àti láti lọ rí wọn fún ìtọ́jú ara yín ọlọ́run ọba mi á wà pẹ̀lú wa àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀nù dànù ní ara wa àlàáfíà tó péye la máa fi máa lo ọjọ́ ẹ ṣe ó dà.
2: Lajiliwo FM 96.7.
3: Onítèmi.
4: Ṣùkú ṣàlàtàní.
5: Ẹyin o, bàbá aláríyá yín rè o pẹ̀lú màkíní ọmọ ọba
3: lori ilagelu 96.7 FM nile funfun bala e ni o oke gaju oke
4: what's wo bi kini mo gba leti mi asire ni martini omo ba lagelu FM 96.7 ogba ye unlimited terabyte o
2: oni temi pelu martini omo ba oni temi leto.

0: champion bi awon fe yan e ma mu pe abawo ni babo mo nse je se ko to bad ki yan pe nkan ti bi mo na mo bi o ki nse ran
1: oni se mi
0: pe abawo ki awon ya okay be nko ran be ti so no ah babo so ko ki babo e wa oni ba lo wa awon states Battles to one man. Open your account when you come back down, Loma Shiva Lavani can. Hello, hello, Ekalema. Yes, ma. So, can you answer my bill? Okay.
2: Edo, money bill, can move a bill in a don't roll. Edo,
0: I'm going, sir.
2: Ejo se ko si ife ma ni
0: pe o te fi bere bere sa
2: ogo ni ti mo pe na nje jo mo fe mo number ti gangan pe so life mi fun se mi zo da mi di mo ni na be mo ko ko bora na ti tra mo le ma ni se wari mo ro pe ife nbe ni ko si fe ara inu ste wo mi ni mo ai Making years.
0: O court te ba lanfani ti pe won pada o iya agboyin e je kin sai lo sori Facebook ino kan ti mi to wa nbe ni ka dupe lowo en to rin to moju opo eyan ni ti e wo bi ta wa me de duro ti wa a dupe gan ni Abolaji Alarape, unabsolutely and

wu ni focus bayi a ti le ko wa good looking mo kan awon kan lori lori awon TikTok yen TikTok yen ni nkan ti mo fun so yen ba mo fun so na.

0: tó wù yín káàṣì ẹ̀ta lẹ́yìn ìjọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 08053 ó parí pẹ̀lú 87. Ó parí pẹ̀lú 87. Hello.
1: Hello, Mr. Martini.
0: Hello, Eka Lesa.
1: Hello, sir.
0: Yes, I'm going, sir.
1: Mr. Martini.
0: I'm going, sir.
1: I'm going to.
0: Olorun ko eto e, sir. Eka bo, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Mo fe contribute to lori oro yin ti be a se wa because we attend to soro pe be eyan ma sire niyan, won si ma fe niyan. Then go, sir.
0: Mo gbo yin, sir.
1: Emi o ro pe ti se fe niyan, o pu niyan. Tori o pu lawon eyan ma mi se gi si pe. Ife wa, but o le la siri. O pu yen awon eyan ma mi se ti e si pe. Ti e lo mi, o ke ru o lo yin se gbadan pa je ni o si le pe. Mo ti so kon ni lo ko to pe ni e re wa, abi ti e kon so yen. E o mi pe e o pu niyan ki se pe. Tori e se mi le sa mi pa mu si pe ni pe. Ke wo yin ti o ni e ni ko li.
0: Get analysis.
1: So go sit there. Open land legiri.
0: Open land.
1: Eyo lo ni pe eyo nfe lo ojumo. O ma fi egbeyin ni. Open tan ni e.
0: O pari.
1: E ko eto.
0: E seun gan. E seun gan sir. Won ni open ni o. Se ba ti si open.